0: Ebusia ya call letter to the president no emuona ensemwa hodwa ede enamuni nyina ne se ukopiemo ewo enkran temakosi enkra kwantimpo yiso ne ye train no ekwan no so no arwe ho semo esipa ene se nantwie atumi akwakogina kwan no na so metrain ede ekuduye no aka no ede atufom akwakoya arwe ho sempa na En sama hudwo yi eko ba ye na yade ano dempa na yeka na yeka na yeka gana no kamia yese nyo ma hudwo bi eko so man mu a yaka ho asem a kakaka enya dia mpenifo no eye ho bibi enya dia mpenifo no eye ho bibi kra titiru efa na ntwisem a ne nam basa basa basa basa basa enna wo de kana mu twa kwam na nantwie na mu enna wo de kana ba bia ye kevu ne hu de beye na nantwie across kwan no anasa obedu wo na nantwie genyere kwan ne mu eho no yesre ehifa pa enne se nantwie hwam na yom dia no mu ntumi enhwam ye na assembly no so no de na wo ye ede afa ho de no moye ede afa ho emennei na ntwisemi atumi ama no homne so bebrebe hwe se ne enam so e ma okopie mu e wo temade konkran kwantimpo yisu a aro hosam akwakosi pa ni na ne se nantwie agina kwan mu ze nam so e ma train ne bepem nantwie no atumi ayi afi no nkasa ne kwan so atonchen a akwakoya aro hosam akoya aro hosam pa wo mai mu Gana mpeni fuwa, so muamu nentwie ene mwako vangrofo si yenja wa mwamua, mwompebe bi mwomfo mungu. Se yobin suni dia mwompeni fuwa nshiche ebe ene mwoye. Imeka AMA, TMA, ene adia other institutions a asma, omu inano, edie ene mwoye dia fasa ane njiseme hon. Ene, ene yehuse ebinti, train ya kwa kwa hea si, train wei, etumi akwa kwa hea si. Se nipa uomu ebinu mbepra. Se ni peni mukrampo nua, e ya rohosem, e mani ye hu to the sense, gana nono, ye nam bebi bianki, ye nimse trend ye, se na kwenye ebe sipa da nwoting, ene, ene kwenye adiente, a kwenye esu e tre we ninsoso. Ube hu, no kwa brane di ahuma se, ene kwenye uwe janu, wachichi nabwa kwa ye hu, se, eho, ene kwenye endidi. Enye honko ende obi kura no di nantwe na unu agya mu eno no trane ba bi ena obehu no ma tiesi kwam na no nso enam ne ba bi kwa odie san grofo ye mu ka nantwe wo bo musio no fa de bo nantwe bi na pam wana se yade bi a obehu se akane pana kuma obetwe sika wo so sisi a obetwe sika e wo so yesre gana mperifo ene asma meje asema metropolitan assembly no afei tema metropolitan assembly akra metropolitan assembly greater akra regional kasa mumeye nti ye nhwe sana ntwisem ye ekosui ye waha ena na no ye ye videos ahodo wone nam kwan ne mu ene obehu ba bia ni kwaze obehu na ntwie ho na abehu na ntwie no so ene ti ene ba bia betumi akra wom akotwe nuane dia ma wom ente ye ni ba bia aden ne nti nkambu bremantema enka Capital City nso yenye nentwi om Capital City he fana kosi yenye nentwi ene ye wukɔ ba bia empo yetu makwam yenye nentwi e wonso mo agyai ene mo senkrofo mfudie omo senkrofo agyapade ene baako bi video bia me hu ye okɔbrane fulani fuo bi wodi nentwi na kwa obi banjifo no wo tu banche no ene omo twetwa ma nentwi ze nentwi ne omu jutwa ma nantwie se nantwie no enwe obi ba cha no wabo modin adoni na adua ho adua ajire ho ma abonu o otwa ma so nwe enti gana perifo na motuo ben ena motuo ene ukwa sia ma ne mpotemu tema hei mpodi bobo tema ha ye jai nantwie ye jai mponchi ye jai nwan Asemni ye tiawa. Teni ti bo modin se gana mperi fo mufa mu nice fo mu kwoku den entumi ji o mining face wona mu jesu wona mu a na mu jesu wo se anhyehye pa wo betumi di agu akwan mu e mo meya fa entuma pefra e me nyo man ki yen ni kwazi ehun wo capital city no ene ye hu ene ti nyo ba na moye Asemni ye tiawa obetu abo room 0551656565055166566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Madre. Nyamia do na oso e. Pacho, wadwen tire yenko, tiawa.
1: Aye bio. Sana ha. 70 almost 70 years. She from Bianca ka munimu ho kra, ta chumo ha. Oni. Yeah.
0: Hello.
2: Hello.
0: Pacho, we didn't baby or cause free.
2: Hey, friend, I'm fine.
0: I'm fine.
2: Yo, Mida Mase, send and chat and we are Mudia Ban. Share, Obi to me, the little cook, let's say Obi Capre. Then she at me saying Kofunyama. I say Kofu, yes, she. And I say, Obia and two Bia Quenzi, 1 year and you. Yam, baby, I won't run baby. Nine Bopata Mao. No, no, sir. No, did he? And so, why ordinance to Chakwamusa? We say, the passengers never were, and not the passenger car, the Pim Aboya, I can never dom ew. Won't. Auntie, my sign, my sign.
0: Mr. Bedazepa, hello?
3: Hello.
0: Pato, what do you mean by your free?
3: Eden, your Kofi Ghana, East Legon.
0: Kofi Ghana? Pato, what do you mean?
3: Yo, I don't know what you mean, money at Juma. Now, why now, my brother, I'm going to call you my name, Mosino.
0: Obi obon ni said ya weda na ye no weda na ko ba na sa
3: mompe to fi mama ma blante na oni na mni mo na ho mama
0: amen
3: na ka ta na ko suma sa mi de mi ta suma na ka mi tie no mi tie no ma mo re mi bi sa de tie ma blante mni mo esu
0: to ho yes ya
3: wo ye ma ti a be ko ma blante mompe to fi man na wo nta fre be ko
0: ho to no pre wi
3: blante ya wa ni ke na a pe to fi ta fuma me wa na wo hu we na na to be me ni abre positions no ni nyina mo so ni ke na de bo juma December se bajo ni pa na kana mri mo se ya ka be the promos a 2 man on kwa juma e we na na me bu fa me kika me ka no I'm a present yourself and a registration present yourself and confirm my money mo nyam kwa na ba fom ohun obi ya le so e sabi sabi nya ya de am city ni mri mo kra e han ka ka so de ba be juma na mo ti am nya hye kwa ka na mo bu afu che sa na nche wo ya se mi me se na bi tesano ya papa that's at nani mo me hu bi confirm you yo she papa jaka fi tem your cause na ntwe bi that's a ojo wa capital city of Ghana ah na mo me kwa se me ka sada ba me bakwa me hu ka man bi kwa wa ha ene manyina ba betan ka me ne that's a nantwe na ma hawo fo twa na kwa ba ya na ka te jejeje that's it
0: to me that's a papa papa also betu fda freddy abaso hello
4: mr host
0: hello
4: mr ho good evening
0: sir pato udi me bi o kaze free
4: Elios.
0: Begbezi.
4: Oh, hini kena. Oh, dine yeno.
0: Oh, and ni brimi na wanyi kakrebi. Oh, se weda no. Weda no. Weda no.
4: Edi. Abe yeye.
0: Amin.
4: Aftu mande diye.
0: Nenu huwato no.
4: Huwato no. Kama mare. Ya finu fa. Mimi ya, oh, sa, mechiansa muno mkikawo. It's true. Because, Unam Michelle Cab Honum 90. And Yazi, it to make crossroad. My traffic about Michelle Cab Bachelor Road Honum. Because it's very, very terrible. But this week, maybe I met you a quaint diet, if you know. I got a skit you, 90 pushing both from. See yours. I got your name, 90 you are. Nature is a big kuna dino. I did yes, Sarakao, but basically, Hanu say. Because you're paying your phone, meaning to forget Accra. And if I find a nice phone, because it's very bad. Accra, Nature across the road, and they train, and you ask them.
0: That's fine. Mr. Medasepa, hello?
5: Hello,
0: Patria. Pacho, would you be a gazette free?
5: Pacho,
0: ni Pacho, Yanko.
5: My papa out to me.
0: Amen.
5: Now, that and Chiasamu. I am a dream, sir. Or my way, brand new one, Timmy. Who do not want politician? Then, Chiasamu, make work to me, Timmy. I am very bad. so too much here. I say, Yamam Raya Tuma, put down a punchin, put down Nentia. I say, you to me, Tuam Nina, the co assembly no walk. Every single we went to my assembly needs on with you. Assembly Nentu, pocket traffic. Ah, Pebble, ah, open them, Nentia, rocket traffic. Now, one more permanent channel, no more dinner, baby, no more share. I am very bad. 7 to 10 years, you have got 7 to 10 years for Ghana. Now you say, Sabi will need him in Quasi idea. A bin with you won't get cheer. A young man with him. Namin, we are mobile. Nayas is saying agony. A bomb way, Mama, I'm sorry. Mama, assembly to me. Will be our bed down nature. What punching? What punishment? Assembly is in two. But you were punished. Young chairs can war. And a man or man in the costume. Midassi.
0: Miss Midassi, pa. Unchronzo. Hello.
2: I was some business and did that. Now, only a person Pina, the Pugacum, no more quite discard a financial penny for a trouble called Cra, Mufi, 2 million a crumb, because Assamism, 2 million crumb, say, even put a cocoa, and I say, a point chimp and crumma, yet chino, 82 million crumb, the dada. Now, me say, what, Finaco, Nentre, Baba two banchi, and I said, Baba two banchi, and oh, Nentro, Wolfum. I say even the chipon of Ufima, who are two, Fabu Bond and Chino, say a Ustat Bond and Chilkoma, Omahunyansa. Well, Mamu Jajamo, one say I will go. There's so much to say, I'm a good man. I go for me bomb about to buy at the papa, Finaco, Obia, who said Nentre, and Senyama, Unishuka, Kohaiko, for Yamakun, Nipanba, Punakan, Nessan, in Penfold, Mr. Yansa. That's it.
0: Let's see, that's about 1 more new. ABC, okay, Midasi. Hello?
6: Hi.
0: Kechwe?
6: Wabo, Beremedin.
0: Yankwe?
6: Wabo, Mdre.
0: Yanko, Pumwadom, na onswe?
6: Yamiku, Mamatafu, Nebure.
0: Ayo, Piao.
6: Yamiche, Yanko, Pumwai.
0: Oh, Yanko, Pumwai, Joseph, Papa.
6: Yanko, Pumwai, Chiem, Chiano. Yamin, Chia, Gana, Mampi, Nini.
0: Wedi, Nchien, Nim, Nenka, Bweni, Chaoni, Yanko.
6: Ama, Amazon.
0: Oh, Nenze, you're a good boy, and KJ.
6: Are you? The regions you go. Tell me, Nimuse, regions, I am real more than in Chico did you. Nimuse, Minkasa was him. Dabra Firestone. I then Bonibin at Ghana. Then in Chino Mukrum, Pakapaka, Sesame, or Bodan for beer. What is your crew? Now, Sabi, what down with Nangu Kwam? Sah. Oh, Nigi, I am Mraa. Sebi yempe nufono wamu kwa shia wangata umu nisu nchi mika tene nchiwe ee bia na weye politician bidia ene anase wawo tumi bi awa bayanu nchi wanono wanye nchino difobe biyakura huko kaa enko sishi saani mwenye naka una gana neida suti mkwa sumwi nchi sine mwundi mwanda tuboke yenye na ibeko mwase mdebi ya meka asemwe Nimpia namu krum, a se kronumunu, la yanchian an chian tua na moa, dachin biano, a behajuni, the chian and copo bio, why?
0: You, yajo so catchy. Hello?
7: Yeah, minua.
0: Pacho udin baby okase free.
7: Naya okase free tabura.
0: Naya pacho yanko.
7: In fact, meti minua ne kase moa, utimuse ne home fano, o henekina.
0: Sir.
7: Semichiano, Ompe, and Luni Binumpun.
0: Okay.
7: Right.
0: Bacho, you.
7: And then ordinary, the Tiaviake Umpun. Okay, I'm a match when you drama the pun.
0: Latte.
7: I'm an aquantum. Ninia said, I buy Papa Bidia Cunyasua. Unyason Faso, Miss Unyason Faso. Na Nanchi, it's me, Emma Tree, a ship for moi. Na I know what then. Aba we be dear Kunaswa, and you may who want this. So, what you say? So, who named Agogo?
0: Anyway, I'll go by.
7: na na do danko akufu adu time na kuda ni fuyi ukọ agugu ukọ afrantisa obekọ na an efudaya omado no anantwie ere normally ni agugu fuyi ebi ku agugu fuyi bi pula ni fuyi and that what to say bibi se ati ho npp abanyan sanmu no omo koji a bush kepsie a omo yi bua ene anantwie ni nyina egum nti aban we ono so ni nim bia ne so se anantwie timi ko country hwoko ah minua ene ema bua mo mi nyina ya ensore nkasa wo wa hoto nti na ko di line mo to abama iru amahama me mi so ma hoto nti na ko di line mo to abama amahama na me sorry na anantwie wo baba dia me shop no wa ni ni anya san ke towa nantwie na mo na mo na mo di ko be shop wo be kona Nkrofo juma amaye o ma ko na o mu de o ho akopentem ni ade ade se enje enti aban we ba enti si aban ba ni emu enku ko a de si ani emu enku na esi
8: that's it
7: aya ni e dwe ho a enye so da so ni ya kasa ni ya kondem ni ema ane o yin enki na bobo ni ema so matese ya so o ba bi akokasa ni akokche no ene o kasa ni e di hanko pagu nta oko kasa ni e di hanko pagu na ye gwa ma ama pese ya dane o mine ni na ama no o ni na busua ye be dane ama no o ni nyame ni aduma
8: person that's about o si ni ami ye aduma papa hello
9: ah
8: pacho din pacho u be jina ye kakre bia ma u be chia ho kakre bia ma me
9: ah okay
8: aha pacho isa odem hello Pacho me zonga yanko. Ready for champ online article. Sorry, hello.
10: Open your cash here. And you mean I'm your two being
8: count. And count so by Germany, I've been here.
10: If I tell where your family and I'm walking, I make a taxi F boy, oh, I didn't swan a phone to a few.
8: By your Pierre Yonko.
10: Opening, you would be here. Capital town of Ghana, Accra, Lemon Tree, and Nemuku, Yen, and Tree, Ewuku, Ten and Tree, Nemuka, Kremu.
11: Kapas nenche oma abosho kai zungu nenche ayahoma ne ka kwa ho mochi ro no aho ne nipa enye nenche ani enyen ani kame ewo kwa ho ne edabena oma we emubete edabena na nsota enji bi amanfo because the government nenche nya no omye nenche ewo gata ho enji se nsota Nene njire jane nene jene wadjene Mwepe njine gugate nite insu nene fasa Esini nina hafanko Nene kwa kutokowe mne insu eji ya mawfo Enti edu mbra Awote nye omampini vya mwepe njine wakana ha Omampini na Pwantika pwane ayene de Se obama gane edi ye Na mre ayo ajuma
8: Ebeyanka. Mejini se ye rane turba chen sama waka no ye enough.
6: Hear me. Anya te mi mi mi mi yaano. Ade bi o hwa. E him NDC, him MPP. Do the same with Tugwa. Then you bring me kire wa adwini. Wo party ba e ti se wanya hwe o. Mi di ba mi nya hwe. Nke sem bi o hwa. Mahama. Oye ne mpi o Ghana ha. Nke di bi o hwa, man yin fa ye politics. Then you tell us that ni pa so wo bi sa kimi kire ba ka kire. Wo di asem Tugwa fa fa yen kan adwini a. Na na na yo de politics. Ana ama mu ba fa ko si a.
8: Medase yedi ofre dwumadi ne ebesi ehanom eseye na fe yetumi apim akoye nim na enzempo edi wo honom anibre ye bebe di hongo moye minu na didi kan no eye ekwan a yeye ena yehwesenka obetumi agusu ntententem na edi amayen ene ekwan no ebre bebre na nempum empempimpo no ya na contractors no constructors no etumi ehwe na fe otumi de betuja o by June di na ekwan ne yeye obedusa abre ne yabua to mamafo ofaso ebesi nei enya dia ekwan no mia mia hodo bebre na no yewie mprempren so yesimu eye nsuto bre na ekoba ni se ni a enwe krombo na omo matwegu eye ka kwan no so no cars ne tume famu sa na asanso afete no na asai se de omasi atwa de no so yina e de egu eno ho enkomodi e wa hanom a se de yetu abomodi a ye dile e ma mpempren nzutobre etu abesimin ebebu omaya na so mai sei e na ye hwe no ekwo na de tosumi no ugopiemo e wo ahiamam bia hodo bia draw of one park park omo cars ho de ye se station bia and yeah, ebino mo gbogura hono mo na afi ogun mako pake mejiri se temakas ni na mpo hono ena woni ejine jina pa embembra me kase ade amperefu akọ ekotuo mu ina de afri adwedi fo wono ho ina etumi ebubuo mu ina de afri hono mo a akọ akọ akoye arohosem na omei yebeko so a ayen hwe han se o asase we ya aban ne dia yebe gyan mankrofo a enkrochi afa ne mpempensu obi ebedu a wonne ara omoto omade oso ane yakwa koska to mu ina na dwedie eni sika gakra omo apeni ina asanzo ahwere omo ana adan ene gana mpenefo ntume fo mu na insifom enko okode enhwe na afa wontume enje enyoma hudo bi ya aban ne dia evensi ho embembra mega sei mese uko winiba Winiba, Winiba Junction. Ye wo asase bi ho no mo a, ho na ye ze poultry farm, Pumade poultry farm. E na asase no, ye twa ye tonton sa asase ni na. Ye si dan e wo so se ya ban ne de, e na ma ye ton man krofo se de. One day, e be ba se ye di bulldozers ni ade be ko gosi wo se ye pamom ni na, na se ye bubu sa dan ni na no de afri ho. Ye bubu sa dan ni na no de afri ho. Now, so Abra, yell to us, and you know, guess, oh, we about as we are by the dear. And I don't know, be I shut out to a cassin, as I said, what two friends were you now at your crocusy? It's our buying you made the answer, yeah, yeah, by the dear. You may die, and my youngest are gonna be a grochy. Then one up, bravo, so I do a dupe, and so be a what you want up by the dear. A hardly ever cause away, yeah, by the idea to a muddy fruso. Eno enkomo enimre yi yebedi ewo efidio mo has na yebehese yeni abegafo ebedi nkomo na fe yebeko ahoma no zozo na fe yeni mpenefo etumi edi nkomo dia fa demolitions a hodo ai koso ewo asia man no ewo enimre yi dia beni ni di dwuma eye ye mi ankasa mi senior man yang tamba paso ba kope ohene kena ena meneno ebebedi jume ni mbrei ya hene mo se afufura nube abe kaye hon na feye tumi apim ako yene muo eni inti ya besre sa obe kaye hon odu wadwe nchire ebefa edi aba eni mbrei di nke mesre ni se adwe nchire bebe inano enya adwe nchire ebe tu ya mbuwa mo maini mpuntuo etumi ako suho ese nse yebe yeno amanyosem na omai yamanyone bibribeno nyadia etumi ebuwa yene inti ya besre se dia ye adwentire bi a ye de ben mbre bi a no enye de bebo oman emo oman no etumi afa ne ntoma pa etumi ede efrenti me ma wo akwa ba na me ma ohina akwa ba na fe ye ntumi empem enko yenimu ewo hanom sei ohina me ma akwa ba
9: ya na enia
0: Bibia Bokoni.
9: Oh, wako boko na uswe.
0: Oh, nyamia dum.
9: Kaka.
0: Weda numuna. Wende.
9: Kwa imbi asu. Ebefa. Ye try ase ebefa nti.
0: Yeah.
9: Ye wewe ni mabini ade. Se gana medi ni mapao huu.
0: Ewe ni mapao.
9: E ibia. Omudi jinja.
0: Ya se odia upija kwa suru kesi ye.
9: Okay. Eti. Omudi jinja na jinja na ye ene mintiane ni chese owewe ya na
0: na umini mwoti
9: ene
0: ma
9: kama
0: unu se ya na eba kubi kurame me woso ane mefie gumenu me ni na ebuwa papa
9: fine ya ye chenye ama I know to me bansa ansana wansa wabi
0: na watu biya rewe sa
9: wabi wibi ni adia iti kama kama uwebe bonu nsi anache
0: ni abibiyako ni abibiyako ni abibiyade na nakwem hini enibri letter to the president na mihe sa uwo bibi kawo huwa nafi yanku yenim
9: bibiri na mwaka adome hajini
0: hajini
9: Tuesday
0: ya
9: miko ye national headquarters CAC na mimi ya chuchin kumubi ya na general secretary aid yes who papa mami si uwo kwa inano ho baby nam si uwo okay na obe si minu independent on say odemi by independent square
0: yeah yeah yeah
9: adam independent square ho unhu ne nchie
0: au
9: chese uni baby on free amo buy a so car ni nti ono si eh ne nchie di esi wa tepraka u eno obo mwadi ya tu car no paki wo fufro wishu se dia in crime independent square hey. Biaya offensive black square good
0: yeah one sunne Accra Sports Stadium wo
9: biaya yeji
0: national event center pa
9: yes na we said ya nantwie abodompem oh adam na eya sefem eya tete papa omai ye wadwuma ye kese pa na you see ndebi amekan se subon ye kankan ye mfa nko bo bia amanefo na ne de bebo mu amanefo ene de bebo mu Kofi Ghana wo East Lagos no
0: yeah
9: oni tumi se kwa ku ine twene free independence square ho
0: dabi
9: ewa prosper wa shyman oni tumi
0: dabi
9: ne nungwa oni tumi kechre ni tumi Dr. Newman oni se tumi no nanayo tabore ni se tumi no orebon oni se tumi no what you say omo eni said to me no mu wo ba mu to me no omo de ni na ye kokromoti e de akoma be ma ba ko pe se wo energy ye to me no na fa di juma fa bo ye ho ban fa ye nyoma e be ma ye yakoy ye nim nti e de said to me na akoma gentle ma ba ko pe
0: okay
9: nti ono eno betu me a high asen a fire ti mampeni ni pa ono yi na so afo emra na ma ho kwan meti emi tumi kwa kase mampeni kechire very good nti fane wa so afo ono an hwemu a
0: we
9: ohwena so onye adwuma so weyi ne di
0: yeah
9: nti eye den na oman Ghana ya tika bi mamke bi amase amu ase for over 30 years and over na ye yeti ase amaya hudu bebre tumi tun safre se yembe monitor mabato kebi mamke bi yembe hwe so emfa ma woni ade naturally ya practice ya che ya tiase ya che na eba no sen ya ene na ntwi tumi nam ye street mu unwo mu so yes unso mu nam ho eye time adom abc ka se se abc ka se mra no yes emra no e wo ho emra no wo ho pa ba wan ne ba enfo so se mra no be ye
0: adwuma
9: adom emra no nya adwuma because mc bi na ote assembly hall mu no nantwie no ne die wo mu bi enti se ne die na mabonten ode mra no be hye ne sem se mo ma mra no ye adwuma mo kwache be kum em be ton ana se mo be fam be che kra ma assembly workers no om konko win free po no onye because o komu anu na ne die wo oba be bi a masore wo wa shama na Jericho CAC efendi saying close to Mali estate omo muni mo no Adam Krofi fin asham kroni fin fin ho ene yenye nchi
0: e hombo de mobo
9: ni yenye nchi no se de adam ho aye tan
0: ni sent bi nsu e gina ho
9: ya ya me se yewra bronze tama bronze ibrahim bronze AMC for ashaiman no me amebo modern se metumi akọ ne na kwotwetwe ho nkomo adom me koye de metumi aye ankosi hwe ankwa nkosi ba bia na it tells you say se de medical kan kai no penifo nsa wum pa pa pa pa pa, pa. Because temaha to me na twi nam ye nim ha ye repress pa kai to me nam ha sa di ntia to me no show bi nsa de se to me de ye no on fine ye na no yura zuba ewo masatimante mayo e cancel obekum kura na ye de akwa koma prisoners momare ebe bi no kura so we be ye krampo a oni om nya adwene wo prisoners nemu man kan fa maye man school feed yes school feed in the ss for no ye fa feed on no monwe kane kwan so anu no but who cause am obekọ no government appointee former one
12: be no am die wo
9: current one ni die wo ntie na ye kwa koku ntie ya na ye ye ho yen ne ye unti ejina be ma ba ku pese mampeni ba ku pa be ka se me mamba for party 6 7 be jidin ama party emu be jidin je legacy dia mo man no ntie yen fa won dia party be kam fa nton chen me na me se amra ne ye djuma munkunkun na ntwie bi a na etumi ye djuma assembly suno won be she assembly no
12: to
9: bana se hey fa ne se me mampeni me fa kurum na na ntwie na ma constituency be ni yes tema west municipal assembly ben tamawes municipal assembly wine na ye mc adomba kobna we see the star boy adomba and they are sifom me foforo be cheho eden ne ntwe ne gukurum ha ntia no no be chere sampa mampeni bi is working embrano ye juma but adom ye nye because branche na ne die wo mu no of sponsor mampeni campaign so there's no way
12: ntia so how
9: good your problem no say ya na tie ntia kokokokokoko ba ye be po amani ofo no yentumi ye omu free mu da
12: oh and ye omu free mu kran ye because sometimes even sika won dey ekwakoto nantwi no as individual me say minisika me dey ekwakoto san nantwi no then they say am on your four year because I go remember friend prince near there san your man nantwi say me cause we hono pa pa pa pa pa pa friend prince say we akwi obi we yakwi obi ni bibi yakwi obi na fuo mu ni amani near there e be wey chense free ani ni wo ko kan wan kan year on san so akum because okun a engongozi hwe ba bia ne honom a ade obekwa kosi ntino ye besre ye mpenifuo no se obetumi de ona yesi for mako okuden wudie wo mu a ene bomaden se obetumi abubuobuo na odu omu agum
9: sa
12: bubuobuo no form gum na keep on one side na penuane because ye won grofo bebre no na wotumi ko emfo mutumi ko kotwa ewura ni ade e de bre won nantwi e ma won awie otumi ko twa nwura de bra omom nnwan momore ene ye gye nantwi omom nam krom nnwan podi ebobbo ene podi enka ho asem obehu na omom nam so se obitumi odwan zi de otumi gina ho se ya na ka ba ka bo ne so aben na ogina ho na ogina ho sa na ogina ho sa nantwi no nam wa to ne bo ase na otu ne otutu ne nai ba ko na ko nti no ehun be nya se mpenfo de wonai besi form na fe wa ko okoden etumi abo amo man ye etumi afa ye ntuma pefra na tema hanom ze dia na mberfo bebre na kire se na wona mbo ahunhu agogo ogrom unhu na ntwe okrom unhu aponje okrom ne kroi abedane bia ye yen embo bia bi obehu okobrane na wachi na ndwini mponje guka so na wa yachichire na dane ba ku bia mehu ye I think say on social media and omo jure say sa dia na omo ye is against Ghana ye mbra bi nimpo so wachichire abo di na sika so odi ni fia se ama ha kwa sinfo so yachichire abo ndi sika so from abe bo na nusu sa etumi ye chiro mo na ye duomu guka kasiem na ye duomu free north ye duomu be piem wa me ne say ke ye bampo ya ba beton wo na so ye baba no no kobra na ye en na oba be ye wo ma ni ti ye besre Ghana mpenifo no say one for nine sifo enko koden entumi enfemo ye na opese obem
9: yeah I don't nena ene na woka no ye wo ade no bi ho no ma e o se ya na ye e bi asem yi meka ye na o se ye na etumi pene puma sibere because krono no ntwa jafa de bi aye wura yika
12: jakafu
9: yes jakafu o taka pa se ni potem ho no ntwi ene na nam ho ni ade a meka sha ma mi jamia mi ho de kataman so the same thing kro finfini. You see, time where Edom Kogu on the end, Kronun developed, sir, of which I agree with that. But at the end of the day, Kronun Yini, Enna, and then so Kronun Yini so come up. And he, Anka Kronun Yinino, Diana or Sanki, ye. The mona Kronun Yinino, ne ye moi, Eddie Quachiri, E. Yom with Rodia Quachiri, but ebe jai jegu kuro nfinfini ama ebe nam so ma kine bi e de yare kase bi ko boye ni a na fe o ma ya fe na ye kwa ko pen obesia na yare na ba be boye no ye ko po besia na fe yetumi aba be sey ho yare nti adom e yade a e ha dwene kase pa mpenifo inform na si form na o mo hwe se bylaws are hold where assemblies no be human na ye adwuma because eya na ye tan se ne twi na mkrum na bo hunu gya ne nan tata adi gu krum just like that itumi gya ne nan gu krum just like that adom ha dwene pa enti no so no adom ma wie
12: okay o hene me da se pa na wa dwen chire any idea where to me Eddie Ababeka Ababeka siya yura Richard Enin Ababeka yehon Edwin Mbreya onyonabu ewe sirao baye banesensio niswa nao de onabu natufi inafei yepi mkwe enimi yepe kasa se omae a yepe adiene pume sibre ni yepe so omae ni kweye eno honkomo ena yepe bedini eni mbrei eni nti mami mami ura akwa banafe yentume empim enko yenim yura Richard eni mbrei mwakwa ba Okay. Yebepima kuye ni musa. Nafi. Ye tuetu ya huma. Ye hwese ye betumi. Ye ne. Samwa. Amo. Onono ye GPRTU. PRO. Edima. GPRTU. PRO. Ewa asyama. Okay. Ene inti. Ye hwese nafi. Ye ni nedi nkomo. Ede. Afa. Ene. Ana. Ene mre. Nkomo. Dia hodwa. Asema si ewa asyama no hon. Yeru asamo ejina humano si yanko na fe yane ni ninko muti ya wa. Hello, yeru asamo energy memu wako waba?
13: Ni yosu papa.
12: Bibi yabo kode?
13: Nyamia dum, awade wana mzuwe.
12: Nyamia dum, yehunye pa. Na enimbre ye bawa nchia yiti ya wa, ye yane ntie se, uwe piyumo ewa asyama traffic light wano msaidi na demolition biye tumia koso ewa honu minukure bengi ene wumu.
13: Okay, me that's my niche on what you for. Look, say demolition be a cost of a war. And the demolition cost of baby, I am Kasami branch. Who's a mimi branch near Sama traffic light branch? I do do fear Sama Kotema. And in the station, no Honomana demolition a cost. Now, the Ayanim Kakrafa, that demolition, no one is that portion of land, no, a GRT, Ashama Highway and Trotro branch, and that's it. The Ankara has traffic light branch in Accra, Yitia, a kind of say a rent at the Mamma, Musumidia, and Ziotica Kakra Yitia at the Mamma, and only my acquaintance near Juma. And you know, the Amisa Nimis, maybe a chum, and the one sense in the Pudia court, Emma, Dima and Kuchi land and any Adema, and which in a court to the Bua, say, as Arsenal, a highway and trotter, the Obo Hun Kratania Dina, in the Adams.

0: enye se ni ohun aduane anim na de mirika kwa wo ko wo nsa onam ho anie ne ye ya hwe wonse wonse me se ehun ayefin na ntempa na enye ne wako bie nsio no de samna ka ho wo ahuru nsa kama se ne be ye fini kika wa bia wo nsa no ebetimi akona afa nkoka ba bia kyese yare ne betimi afa ama na wura widiem enu ntine ne brano bia no e wo se ohuru nsa Oro unsan sunu, nene ya wude hand sanitizer so e kahu enye, wye ya nwa wapan saka karana James ni na etimi efri unsem no, wafan kwa nkwa kabebi ya mayari ya naba, afen so to sre se ne event organizers ahudu adia bako amunso mbeye abuai ene se ene mu organize mu event a chese ni padom e ba be hie mu na yesre mala ene mu fa ba bi a chese e ubo se obi e yi Veronica Baker TVC ho na mu de samuna na ene ma keka ho ene ni pa no wura ma je so ohro ne nsansa ene o pia no asa ohro ne nsansa se be ya onfa James ni firi ba bi a wo ba no enfa ma mbe wura ho fa ma mete e ma meye nkrofo e wo ho anase wo fa firi ho fa nkoni fie enu nti no mon hwe se ne organize event a Sani ya mawe ni nanu, ebibeti ni etia huweshia. Ni washawo, ho kama. Eni ya venue nanonu, na udiye si hoboko. Ni panu wansu nobe uremu, nubebi ofri, bebi ya. Ni ya mawate tefini nge kawa ni nanu. Oduru hanu, ahuro nisa kama. Opono okonto, wasa ahuro nisa kama. Kese wafifini nge kawa bia, ankofie, ama na fangu wangu wangu saya manfu. Afe, nswa diya bakuwa mbesa diya kawa unese, ne hand sanitizers. Enye nsuyo ni mkwa, ene samana anu, ena mundibe sisi hop. Mama hand sanitizers MMMU enu ti event organizer enye se no na adibe souvenir faye enye nipa no wure ma ose asimesije na de ahye nse mboko asimesije na de ahye nse mboko nti ote wona wote o program no enye ma ne course no kakra bi no wapia no de awu de abepa nse kama na efini kika wa bia entimi ama we ni na e safety protocols ni bia ye de egu akwam ase na be ya yare ibole ebi entimi entinsi o my ganem enu ti ne minister eye kwa bla minister kando e chere se ehu be hia papa pase ewo mu se yare no e ma enu Ghana ha de West Africa ha kura enu ha na emom na wo central na afen so East Africa nanso no yare no wo African kwa de na wo se ye bon hu ye ho ban ifi se na World Health Organization chere se eya e chese yade bia no de papa pa chese hu be hia sa man bia bebo won ho ban nipa bia bebo no ho ban enu ti na meka se oh yare ni nuru ha enu ti de wo de chese mfa ho kura ensema e wo bo su ni na wo se fa ha na pie da bi e was health protocols in na udiso ohoro nsa ebrano ohoro nsa unim sa ukwo ni padodo mu na ne wo hwe na wa wo dodo wa mesra wa nkoko hospital na doctor fo hwe ni ehu sa nyi onyare nya bibi na ye na dia kwako sa manfo chesede ye obi anu ko hospital ne kwoko hwe afen so brano ohoro nsa ne health kan say hand sanitizer no febi ka ho enu nti no ohoro nsa na hand sanitizer sho bag im kakra na sho bag im na ne ye ya na opepa wo sem kakra ye ya na opepa wo sem kakra enya afen na be hu adu ne na dimrike kiki ansa no wakwa ohuru nsa emprempren bia ne wosa ohuru nsa se na be ya yare e friend say Ebola e nei ati SDR Congo no ebi entimi NTML by Ghana mu enti wei ene nsem a e wosa for hwe Ghana e yapomudi hu nsem ononya fo kwa bna minti a kando e de ato Ghana fo ni na eni
1: plan B FM ni o
2: yo
1: abusia mayento fa Na yanko enko piemu ewo atoye mantemwa. Na emprempla miroka sayi enye a polisi fwa. Wamo ewo honmo e jreze. Wabeni bia ya vreno se anas. Enye wamo hujano. Okinimu tayin e yadye neyi a polisi fwa. Enye mpeni fwa hudwa wamo honmo die. Wameni abra wamo hujano pa. Na obibe buzasa na ada intine nipa dudwa nwa wo honmo. Na onipa. Ya vene se Anas isuli, ana mohuse nwa. Na ni nane se wanunu, na juma wodi, eni nane se woyojirejire ni, eni se ye vijiru, se ye professional, woyojirejire ni ya chese, wajira chadie pa. Na subject bakua, eni chese wajira pa no, Arabic, ana chese suli, wajira, ewa mantem honu mwa. Na beye mreka kreni, Ana awufo numbi ana vinzo mpenifo chocho robia wamo ewo ekrobia ye vense fijai zongo ya jese ewo sekendi ehe anye awufo ni mpenifo wono wo musia openia wo tretire ni ye vense shure chache ni semono na jese yade a wono no wobetumi a